boy man. Bathini bona? Ngeke bona. Bathi babeka amapiya phezulu bona. Hayi. Osambe wena.